Ibola chi ya gazere gindewo ejima kana eno mma na mgbe ututu nke taa asimgezi oye ka nwanne mma ya gazere gi ibo ndi oma nke hụrụ n'anya m jeme ọnụ ọdịrịla anyị na mma ịhụkwala ka mmiri ozizo jiri mesatụ ihe ọbụla nọ n'ọrụ nke ya ya bụ na mmiri ozizo nọ n'ọrụ nke ya anya onwe anyị dịkwa ka mmadụ nọ n'ọrụ nke anyị kwa ya bụ nrọ nke gị mmiri ozizo arụọkwa nke ya maka na ọ bụrụ na emechi ihe niile mmiri ozizo ezoghị eziokwu eziokwu amaghị m otu a ga-eji kọpụta ihe anyị ga-eri n'ubi chineke mere ebere enye anyị mmiri ozizo na ufufe nke ya na ya soro ofe mana nke ufufe ahụdị nke na-agbafu dị obi o ndị ụkọ mmadụ maizi na ụkara m nọ nka o ma na asị ndị nke steeti imo unu emela nwụchuo na asị ndị nke isi ochie nakwa ụmụnne ochie unu bọkwara ebriba na ọha ọfịa asị m ka o n'otu aka ahụ ka m na-asị ụmụ ahịa ma mmanụ o ikwu a n'ụlọ okunu mere ndị isi ukwu atọ ndị ewunu dịka m jikwa ohere ugbu a na ekele ndị nke anyị na steeti akwa ibon si akwa ibon mesere o n'otu aka ahụ rute na mpaghara ọmụma si ndị nke ọmụma unu mere kwule unu asị na unu mere gịnị unu mere kwu m ma na asị ndị nke anyị na ikwere meka o enugwu bụ anyị deje o ọ dịrịla anyị niile na mmekọla enunu n'ihi na ọ bụrụ ya bụ ọtụtụ ihe anyị na-ekpe ekpere ya maka na onye gara ọkụ kụta gị ọkụ o nwere dịka oshi adị ya o nwere mkpa oshi arị ya maka na ọtụtụ ga na-eji iwe ya dịka o nwere onye mere ibe ya onwedịghị onye mere ibe ya ma mgbe ọbụla ekokọrọ nwoke na-akpa iwe na-enwekarị ya nke bụ eziokwu gọla ọnụ ugbo ụmụ nwaanyị esonyewala ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ egokọ nwaanyị na-akpa iwe ewewa nwaanyị mana nke bụ eziokwu ibu nwoke bụ nwaanyị onye ọbụla chọrọ ego enunu anadịghị emete ya ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị onye ọbụla chọrọ ego ya mere obi n'igwe ga-afọ onyekwa naanị ego n'ụzọ dị mma ọ bụghị n'ụzọ ọjọọ ọ bụghị n'ụzọ na-ezighị ezi ọ ga-afọ onye anyị ego n'ụzọ dị mma mana asị gị ndewo papa ukwu m hụrụ n'anya m jee ma ọ na-anya abatala n'oge mgbasa ozi nke taa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị satọde abalị isii n'ime ọnwa juun afọ 2026 ma bụkwara ahịa ori n'ala igbo gbaa gburugburu olu m ekele gị nụla gaa n'iru ka ịgbalite redio gị ahụ elu ka ọ ga-abụ na ezi ọya gị ga na-egereta ịkọtụla ndị ọma gị anakwa ege ka onwe ike na-agapụkwanụ agapụtụ na rozu 101.9 aba ka ị ga-agbapagide ya ka onwe ike na-aga aga onye jụọ gị ebe ọ na ebe onye na-ege ya bụ ntị gị gụọra ya bụ a dị ya nọ n'ime rozu gbapagide ya na rozu ka mma ọ bụ ya ka mma gị bụ onye dị otu a na ọ bụ na rozu ka ị na-ege ya onwe ike sonyere gị gbapagide ya na rozu ugbu a gbalitekwuo ya elu ọ dị mma onye na n'olu ya bụ m Clinton obido ya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbam solotli olu m ekele gị nụla n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ na anụrụkpụ olu anyị a sị m na ọ dịrịla gị na mma cheta na ị pụrụ isite na ebe ọbụla ị nọ wee na-egeretụ anyị ị nọ na mba ofesi o ebe ọbụla ị nọ na mba ụwa ịkọtụla ị ga-egeretụ anyị site na iji ya bụ redio gadin gị wee gbanye ya na rose 101.9 aba ka onwe ike na-aga aga ka inwe ike na-erite uru na ọtụtụ ihe omume ndị nke anyị na-ewetara gị na ya bụ oge mgbasa ozi anyị a chọrọ m ime ka mata ka anyị ga-eji nọrịa na nke taa ya bụrụ na o jiri nkeji iri na ise gafee elekere asaa anyị ga-ewetara gị ihe omume anyị ga-ewetara gị uju akụkọ na-agasị anyị ga na-etiri gị egwu na-abata n'ime ọdụ azụmahịa dịka anyị ga na-erepụta ahịa ndị nke na-anyị n'aka ya bụ anyị ga na-azụrụta ahịa ime ụlọ nke ahụ gasị ahụ mata n'ezie na mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ ka m ga-ejizi lọghachi mụ na gị abụọ aga n'ihu n'oge ihe omume ịmara ka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa n'ihi na nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzu elekere itoolu nke ụtụtụ taa elekere itoolu nke ụtụtụ taa na-akụ mgbe ahụ ka m ga-ejizi nọgharịa maka anyị wetara gị ihe omume ga-abụkwa n'oge ọjarozu na rozu 101.9 aba
cheta n'oge ọjara ozu na abụ oge anyị na-eji afụpụ ọtụtụ ihe ndị nke anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ndị nke bipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ụbọchị nke taa bụ Satọde, mara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere nye anyị na ya bụ oge, ihe ndị anyị ga-ahụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ nke taa bụ Satọde, nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri. Mụ na ụmụntakịrị m ga-anọrị n'oge ihe omume nnọkọ ụmụaka. Ya bụ n'oge ihe omume nnọkọ ụmụaka ga-ebiri ọkụ n'elekere iri ruo mgbe ọ ga-eweta okwu na-ekuzu elekere iri n'otu. N'elekere iri n'otu ka ị ga-ejizi nụwazi ụda egwu dị iche iche ga-esite n'aka DJ Spicy Clef, bụ onye ga na-etiri gị egwu ndị a ga na-amasị gị. Ya bụ na DJ Spicy Clef ga na-etigidere gị egwu site n'elekere iri na otu ruo mgbe ọ ga-akụtawa elekere iri na abụọ. N'elekere iri na abụọ ka ị ga-ejizi nụwazie olu Pastor Pidave maka ihe omume ya bụ Saturday Champions Drive na nke taa. N'ihi na ọ ga-adịkwa behube, ị ga-abụrịrị a champion, ị ga-abụrịrị onye na-emeribiga oke n'ụbọchị nke taa bụ Saturday wọtara. Maka na ọtụtụ n'ime anyị o nwere ndị nke kwesịrị ịpụ ha apụ ka ha bụrụ a champion. Ọ bụrụ na ị jụrụ ajụ ịbụ onye na-emeribiga oke, eziokwu Pastor Pidave ga-adọkpụrụ gị dọkpụrụ gị, ị ga-abụrịrị ya taa. Mana nke bụ eziokwu na onye asị pụọ n'anwụ ọ bụ maka ọdịmma ya, ọ bụghị maka ọdịmma onye na-asị gị pụọ n'anwụ. Maka na anwụ nwere ọtụtụ ihe ọ na-ewepụ mmadụ n'ahụ, ịnụnụ otu n'ime ya bụ ịmịpụ mmadụ ọbara. Ọgwụchala ma ọ bụ nke isi isi ụtụtụ abụ nke na-enyetụ ihe n'ahụ. Otu a ka ọ ga-eji wee dịrị gị na Pastor Pidave ga-anọrị ruo mgbe ọ ga-akụtawa elekere isii. N'elekere isii ka ọ ga-eji gwa gị na nke taa na o ji ekwele. Mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anyasị, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-apịachikọ ngwongwo na ngwongwo anyị wee gwa gị na anyị chọrọ ịga shie erimeri maka ngwụcha izu, ya bụ ini wikendị. Kom ike na-aga aga, eji m aka na ị na ha emela nkwadebe ihe ọbụla ị ga-eme, n'ihi na asị na ụtụtụ bụ n'ụzọ ịnụnụ. Ụtụtụ bụ n'ụzọ ihe ị kwesịrị ime n'ụtụtụ, ma ime gị ya n'ụtụtụ, o nwere ike were oge iji eme ndị ọzọ. Ya bụrụzi mgbe ị ga-ejizi bịa na-ele anya sị ha ụka na mmara gara m eji ụzọ mee ihe a. Ọ dị mma olu m ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche ọzọkwa. Cheta na anyị ga-ewetara gị uju akụkọ mgbe ọ ga-eji nkeji iri na ise gafee elekere asaa nke ụtụtụ taa. Mana tupu ya bụ uju akụkọ na-abịara gị, aga m etiri gị egwu ka inwe ike na-eterịtụkwanụ ya bụ egwu. Ana m alọtaghachi n'ụra. Ala anyị bụ ngwa ihe niile chọrọ ọ dịla ime ya. Ngwa dobiri nke a.

Otu na-ahụ maka nnyochagharị usoro agụmakwụkwọ na mwulite ya n'aha otu kansụl NERDC na mkpirisi bekee agaala n'ihu ugbu a ị na-ayọgharị maka akwụkwọ a na-agụ agụ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Otu a nyere aka ka ndị na-ede akwụkwọ nakwa ndị isi okpukpo dị iche iche gaa n'ihu ugbu a webata akwụkwọ ndị nke ha depụtara edepụta ka e were ya nyogharịa ọtụtụ n'ime ihe gbasara usoro agụmakwụkwọ dịka ha na-achọ ịmata akwụkwọ ndị nke rijuru ka ndị na-ede akwụkwọ nakwa ndị isi okpukpo dị iche iche gaa n'ihu ugbu a webata akwụkwọ ndị nke ha depụtara edepụta ka e were ya nyogharịa ọtụtụ n'ime ihe gbasara usoro agụmakwụkwọ dịka ha na-achọ ịmata akwụkwọ ndị nke rijuru afọ bụ ndị nke a na-ewebata n'ime ụlọ akwụkwọ ugbu a.

Ndị uwe ojii na Abuja, isi obodo Naịjirịa, akpachiela ụgbọala 30 bụ ndị a sịrị na ha na-eji epekere enyo na-eji ojii ugbu a. Ọtụtụ n'ime ha enwekwaghị akara ndebanye aha maka ndị na-eji ụgbọala na-eme ihe. Dịka ndị uwe ojii na-akọwa gbasara mmachibido, ọtụtụ ihe metụtara nụ ndị na-eji ụgbọala jiri ojii na-eme ihe na Abuja, na ha kwụsịrị nke ahụ akwụsị. Kọmishọna ndị uwe ojii na Abuja bụ Ahmed Sanusi kwupụtara nke a maka otu ha jiri na-agba mbọ megide ndị na-eji ụgbọala na-ezuzi ohi n'oge a, nakwa ndị na-ama aka n'akpa gụnyere ndị na-eji ya na-atụrụ ndị mmadụ, nakwa ọtụtụ ọgbaghara dịgasị iche iche bụ ndị nke a na-ahụta na Abuja. Ọ kọwara n'onwe ya sị na Inspector General ndị uwe ojii bụkwanụ Olatunji Disu agaala n'ihu ugbu a ịsị ha gaanụ n'ihu ịmachibido ụgbọala ndị nke na-eji epekele enyo na-eji ojii na-eme ihe, karịchasịa na Abuja. Sanusi kọwara na mkpesa ha natara na-akọwa na ọtụtụ ndị na-eji ya bụ ụgbọala nwere epekele enyo na-eji ojii na-ama ndị mmadụ aka n'akpa, nakwa atọrọ ndị mmadụ. N'otu aka ahụ, ụfọdụ n'ime ha ji akara amapawara na azụ ụgbọala nakwa ihu ụgbọala ha, were ihe nyachie ya, o nweghị onye na-ahụ ya maka na ha na-ekpuchi ka ghara ịmara akara ụgbọala ha. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii akọwaala na nke a megidere iwu maka ndị na-akwọ ụgbọala, dịka ha kpachiri ụgbọala 30 na Abuja bụ ndị nke ha ji ugbu a.

ebe ọ nọ na-ekwupụta ụdịrị ụke dị na njikere dị iche iche bụ nke ha na-adị ugbu a iji hụ na ọrịa Ebola agaghị esite na mba Congo nakwa mba Uganda bata n'obodo Naijiria. Dọkịnta Idris kwupụtara ọnọdụ ndozigharị ihe bụ nke ha na-edozi ugbu a iji hụ na ọrịa Ebola a na-akwụ ekwe maka ya agaghị azọbata ụkwụ, gụnyekwara ihe dịka ọrịa nke ịba na ọrịa ndị ọzọ. Ọ rụtụrụ aka n'obodo Naijiria dekọbeghị ihe ndekọ ọbụla maka onye nweterela ọrịa Ebola n'obodo a, n'ihi na ha na-adị njikere ịhụ na agaghị esite na mba ndị ọzọ vubata ya bụ ọrịa n'obodo Naijiria. Aka na-achị steeti Oyo bụ Seyi Makinde enyela iwu ugbu a ka ọgba tumtum dị iche iche kwụsị ịna-agba n'okporo ụzọ, malite mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 10 nke anyasị ruo kwa mgbe ọ ga-eji ọkara gaa elekere 5 nke isi ụtụtụ iji gbochie ọnọdụ enweghị nchekwa na steeti Oyo. Gọvanọ gara n'iru iwepụta ozi a ụnyaahụ bụrụ Friday dịka ọ kọwara na gọọmenti ya ekpebiela ya iji hụ na egbochiri omere mbụ ka ọ ghara ime abụ, karịchasịa ndị nkuzi na ụmụntakịrị akwụkwọ bụ ndị atọrọla atọrọ na ya bụ steeti, dịka ọ nọ na-akọwa na ebumnobi ya bụ na ndị a ga-alọtaghachi n'udo. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ọtụtụ ihe ndị nke a na-eme bụ ọrụ ọgba tumtum nke eji na-eme ya site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, bụkwanụ nke na-afụzi ụfụ n'ahụ ugbu a dịka ndị ezinụlọ ndị atọrọla ndị nke ha na-ebezi akwa arịrị na steeti ahụ gbaa gburugburu. Ọ masịela ụmụafọ nke steeti Oyo obi ike na ha ka na-agagharị ugbu a na-elegharị anya otu a ga-eji mee ka ụmụntakịrị na ndị nkuzi ndị a lọtaghachi n'enweghị ọkụ ọbụla ga-akọ ha n'ahụ. Makinde rụtụrụ aka na ndị a bụ ndị dabara n'aka ndị a tọrọla ha ugbu a na-echezọbeghị ha ma ọlị, na ha ka nọkwa ya n'obi iji hụ na a ga-atọhapụ ha n'udo.

0: N'akụkọ maka azụmahịa, otu onyeisi nke otu a kpọrọ Jumia, bụkwanụ Francis Dafe, agala n'ihu kwupụta ugbu a sị na ntụtara okwu akụnụba Naịjirịa ndị nke a na-atụtara ugbu a nọ na ha esikwula ike, gụnyekwara na ọ na-eweta ogbe dị mma maka azụmahịa. Nwamadị a kwupụtara okwu a na ihe omume nke a haziri na New York, bụkwa n'ebe ya nwabụ Dufe gara n'iru ịkọwa ya bụ ọnọdụ a sitere n'afọ 2021 bata n'afọ 2024 dịka otu n'ime ihe nke na-eche aka n'ihu ugbu a gbasara ahịa dị iche iche a na-ahụta na mba ndị nke dị n'Afrika, ebe Naịjirịa bụ obodo a nọ na-akọwa na ego ya enwedịghị ka o jiri hara nhara, nke bụ na akwụkwọ dọla na-esu naira ọkpọ. Nwamadị a kọwara otu ya bụ akwụkwọ ego jiri daa mba n'ihe eji ego eme maka azụmahịa, ebe ọ rụtụrụ aka maka obi iko n'elu imetụta ngalaba azụmahịa nakwa otu esi akwụnye ụgwọ, gụnyere ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche nyere ụlọ ọrụ nke dị ka ụlọ ọrụ ya bụ ụlọ ọrụ nke otu ụlọ ọrụ Jumia, ebe o kwubitara maka ọnụ ego ndị nke na-adịnụ ugbu a bụ nke ọ kọwara na ọ banyekwara ihe onye wepụtara ka ọ na-azụ. N'akụkọ maka azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe na mgbe ụtụtụ a, mana tupu anyị apịachie duru nụ isiokwu ndị nke ahụ bụ ahụghị mmiri asị ma emela akwụ. Akọrọ m gị na gọọmenti etiti ekwupụtala ịdị na njikere ha ugbu a maka ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo Naịjirịa, gụnyekwara ịdị n'otu so ya na azụ dịka a ga-eme ya bụ ihe omume ọchịchị onye kwuo uche ya n'abalị 12 nke ọnwa Juun a, ebe otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa nje ọrịa dị iche iche bụ ndị NCDC na mkpirisi bekee ekwupụtala ịdị na njikere ha iji hụ na ọrịa Ebola agaghị abata na Naịjirịa dịka Naịjirịa nọ n'ogugo dị elu inweta ya bụ ọrịa. Ebe m kọrọ gị na ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke bụ onye a na-eme nyocha ugbu a na ọ kwasoro nwatakịrị gbara afọ 8 iko n'ike na ebe m Ohaofia nke dị kpọmkwem na steeti Abia. Eji m ohere a na-ekele Deborah Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, onye sitere n'ọnụ ya nụrụ ya na asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ. Abụ m Clinton Obidaya, imela maka ige ntị, ya gaziere gị.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa
2: n'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpenan FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
2: Anyị jiri eji barabara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa, ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gala ụwa, obi adị gị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa
2: na Clinton Obidaya, nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
1: n'oge ndị Igbo
2: na Rose FM, redio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose.

mere nji na sege batawa ka anyi na gi abu onoria na mgbe ututu a ima ọtụtụ n'ime anyị na-abụ anyị hụ okwu anyị ekwusitacha ọtụtụ n'ime anyị na-abụ anyị hụ okwu anyị ekwusitacha o nwekwara ndị na-amalite na-ekwu okwu n'onweghị onye kpọrọ ha maka ikwu ya bụ okwu o nwere ndị ga-ahụ ebe ezukọrọ ugbu a na-ekwu okwu na-akparịta ụka onye ahụ amakwanụghị ihe a na-akparịta ụka maka ya o ya esi bata ozugbo bata ha ala o nwere ike ya bịa tinye ọnụ n'ụka na-agbasaghị ya mgbe ụfọdụ onye dị otu a o nwere ka a na-eji ele ya anya mgbe ụfọdụ kwa o ndị nke na-ekwukwa ụka ekwu nwere ike enweghị ihe ha ga-akpọ ya mana ụdịrị ka agwa dị otu a amaghị m otu i siri na-ahụta ya ị na-aghọta

adị mma biko ihe wutele gị nụla n'ihi na nwere ihe anyị si ka anyị ekebara rụọ anya. Ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-ahụta n'ụwa taa bụ ilecha ya anya ga-ema ọsọ n'ihi ya. Dịka anyị nọ na-ajụ otu siri na-ahụta gbasara na mmadụ na-ekwu okwu, mmadụ ibe ya bata malite itinye ọnụ na ụka na-agbasaghị ya, ma ọkwa n'itinye ọnụ na ụka nwere ike akpọghị ya aha maka ya, otu siri na-ahụta ihe dị otu a. O nwere ndị nwere ike izukọ n'ugbu a na-akparịta nkata ka nwere ihe dịka mmadụ atọ maọbụ mmadụ anọ maọbụ mmadụ abụọ. Onye nke ọzọ esi ebe hụ bata, ihe ga-amalite nụwa ọ gịnị. Ị na-aghọta ihe dị otu ahụ? Ya dịka onye ahụ ọ chọrọ okwu ọ ga-eji ngasị agbaghachiri ihe dị otu ahụ, ị na-aghọta? Ya mere ọtụtụ n'ime anyị gbatara nkịta gụọ ya wurewuru. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị ewurewuru n'ụka. Ọwa anyị hụ ụka anyị kwụsịcha, ọ bụ ụka okwuo ụka ekwu ụka, ọ bụ ụka ekwuo ụka ekwusịcha ụka, n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị nụrụ na okwu bụ n'efu, ya bụ okwu bụ fri. Nke ọbụla ịhụrụ gị kwuo, nke ọbụla ịhụrụ gị kwuo, ma nke gbasara gị iti ọnụ, ma nke na-agbasara gị iti ọnụ, ma nke a kpọrọ gị sị gị bịa gịrị, gị bịa gịrị, ma nke a na-asị gị bịa gịrị, gị ime gịnị, gị gakwaga gịrị. Ọtụtụ mgbe ụdịrị ka ihe dị otu a na-eme ka a na-ele mmadụ anya otu ọnwụ. Ele m anya, o nwere ike o nwebụ onye gwarala gị ya, mana o nwere otu a gị na-eji lee gị anya na ịbatara ugbu a, ka nwere ya, o nwere ike ya bụrụ ebe ụlọ ọrụ, ma ọkwa n'ebe ụlọ ahịa, ma ọkwanụ na mbara ezi ebe ya nọ na-akpa nkata. Ele m anya, isi ahịa na-alọta, o hụ ebe maọbụ nwanne gị maọbụ nwanna gị ha zukọrọ na-akpa nkata, gị nwa abatazi ozugbo bịa jụwa ha ọ gịnị, ịkọtala ihe dị otu ahụ? Ya bụ na akpọbekwanụ gị aha sị gị, dị m kwa abatala, ngwa ka anyị mee gịnị, ka anyị ume ike gwa ya ụka, mara ihe o nwere ike ikwu maka ya. Mana gị nwa adịla mbụba ụzọ batawa tinyewa ọnụ. Ọtụtụ mgbe ihe ọ na-eme ya dịka onye ahụ bụzikwa onye ya na-azụghị azụ. Mana onye ọbụla gwara ụdịka okwu ahụ na-ahụta ya dịka mkparị. Isi na mmadụ bụ onye azụrụ azụ maọbụ na mmadụ abụghị onye azụrụ azụ, ọtụtụ n'ime anyị esitela n'ihi ya lụọ ọgụ, dụọ aka n'ọnụ, maka na onye dị otu a ọ hụtala ya dịka na ị na-akparị mama ya maọbụ na ị na-akparị papa ya. Ya bụ na ị na-ekwuru na ha emeteghị ihe ha kwesịrị ime n'elu isi ya, ọ bụ na ihe ị na-achọ ikwu ugbu a. Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-egosipụta ya bụ mkparamàgwa nke na-akọwa ụdịrịka ihe a m na-ekwu maka ya ugbu a. Mana kama a ga-agwanụ gị ya alụọ ọgụ, onye dị otu ahụ emechie ọnụ, luo ya kpụrụ chim. Biko dede bata ka ị bịa gwa m ka ngwụcha izu gị siri na-aga, ka mụ na gị abụọ nwee ike gakwuo n'ihu. Adị mma, kedu ụdịrị ka anyị ji na-ele onye na-asị ịgba nkele nke ụka dịka anyị na-eji akpọ ya? Ya bụ, kedu otu i siri na-ele ya anya? Na mmadụ batara n'ụka na-agbasaghị ya, ya amalite na-etinye nwa ọnụ. O nwere ike ya bịa chọọ ka ibido n'isi. Ọ bụrụ na ị na-akọ akụkọ, ya chọọ ka ibido n'isi, bịa kọwa akụkọ ahụ ọzọ. O nwere ike ya sị gị, kedu ihe ị na-ekwu maka ya? Ngwa kọọ akụkọ ahụ ọzọ ka mmara. Ịkọtụla onye ahụ achọdị gị ịma ma ọ gbasara ya ma ọ bụ na ọ gbasaghị ya. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0833 55 95 98. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0833 55 98. Chetakwa na ị pụrụ iji ya.

0: andina lola e citere la gimmiro chi geji suono bubu ma kwa ndi nke hi geji ngobato ma kwa ihe ndi nke geji mie ka hu poto kwa noge oku na mboto ta ke are fu mo gidi kuku ogo noro na elu akwa ndi na chi abadla asenge na chi abalo bi he mere no chi bo oku ka malite ko wampu oro o imike kulie nura aburu ni chefu la ki cheta na chi efole abu onye ka anyị nabatara ugbu a. Halo, onye nke ahụ apụla. Ọka bụkwa efu asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ. Chetakwa na ọ bụkwa ya bụ akara WhatsApp anyị. Onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama ebe ọla chie. Halo, mmami bi ndewo. Adị m mma o, gị nwakwanụ? Afụtala m, ndewo. Otu a. Gị bịawa n'ụka na-akpọ gị. Mami bi abụbụ oku gị ihe a mama ihe kpachapụrụ gị n'akụkụ mana mami bi gbalị aka ịkpọghachi ọkpụkpọ oku gị adị m mkpa nke ukwuu. Halo, ebe ọla chie. Ha, onye kọtara m ihe? Ndewo.
1: Ụtụtụ
0: ọma nye gị o. Ọ gịnị? Eziokwu, oyi na-atụ, oyi na-emetụ m ebe a m nọ.
1: Nwanne
0: m, nke a wụzi gị ugbu a ozi ma emesịa. E nwere ike ma emesịa kwala na oyi nwere ike ịla. Ọ nọ ya, a sị m ya lee ma ọ ga-akpụtara m mgbam taa. Ihe n'onye kpụtara akwa taa wụ ngwụcha anya abala ngwụcha izu. Onye ụmụahịa lụrụ onye osisi ọma ngwa, ọ bụ mgbam ka ọ ga-akpụ. Ndewo sista gift, ka anyị kọrọ gị aka, ka anyị kọrọ gị. O rukwala abalị ole o. Ị na-agbazi ka anyanwụ ụtụtụ. Ndewo, Chineke nyere gị aka ịnụ. Busybody? Local abasafo. Otu a. Ọ dị mma sista gift ya gaziri gị nụ. Ndewo. Sista gift si na ihe a na-akpọ ha n'ọwụ bizibodi. Ị nwere ike ihe unu na-akpọ nwere ike ya bụrụ ihe unu na-achọghị ka mmadụ nwee ike nụ ya. Onye ahụ abịata ya efeba ya ntị. Mana ma oru ole echi gị nụrụ ihe ahụ n'ọnụ onye ọzọ, ajụwazie a. Okoro nkwọ ọnwa onye ọzọ, ọkwa ọnwụ mụ na gị kpara ihe, ọkwa ọnwụ mụ na onye nke a. Ka olee otu ihe ji feba? Maghị na onye nke ọzọ vurule ya gawa. Halo, abụọla m chi o, Lady Fine.
2: Ndewo. Dịka ajụjụ iwepụtara, ihe m na-akpọ ndị ọchọngoloku.
0: Ọchọngoloku,
2: ihe ọbụla a na-akpọ ka ị bịa chi ihe ọnụ. Ị maa na nsogbu ka ị na-achọ. Ị makwa na ego ihe bidoro ka ichi ego ọnụ, na-achụ onye ị ga-akụ, na-achụ onye gị na-ege egburu ya mgbe ahụ. Ọhịa m na-akpọ nda ndị
0: ọchọngaloku.
2: Nkwụchi izu m dịkwanụ mma, anọ m n'ụlọ nsọ Chineke, ana m asara ụlọ nsọ.
0: Ana
2: m ebe niile ka ọ dị ọcha, kacha emekwa ka ndụ m dịkwa ọcha.
0: Otu a, gbam solotu. Ndewo.
2: Ọya
0: abalọghị. Ndewo. Lady Fine Face.

0: ndị kanda ahụ ị ga-ahụ onye ga-abata n'ọgbakọ ahụ nwee kpụkwa ya oku ya ọbata ya ọbịa jụọ gị isi gịnị ihi na ọ gaghị gị anụ anụ ya ọbịa buru gị bịara aga kpakasịa ti nke ya nnu ti nke ya otu gwakata nke ya mgbe ahụ ọ ga na-akọrọ ndị ahụ ndị ahụ echekwa ma ọ nwee eziokwu ka ihe ahụ nwaanyị otu ahụ
1: n'onwe
0: ha ha ma n'onwe ha tụpụtakwa n'onwe ha ihe dị ha n'anya ite ha na-esi isi ree ure na ha chọrọ onye ọzọ ha ga-akpakasịa ha ya ivin kwuo nke n'ime gị ebere ndị ahụ na-emere m I'm sorry for those people because ha nwanyị ha na-eme because ha gwanwe eme ha ọ ga-adị ha mma ọdịghị mma ha chenjie agwa ha adịghị mma ị ga-ahụ mmadụ nwe ihe obiri gị tụtụrụ ya gbakasịa si nke gị nne n'otu mgbe ahụ ị ga na-ekwu ya obi na-atọ gị gị na-emegide mmadụ ibe gị na-egbu onye ha nọrọ n'anya mmiri akwa ivin ndị ahụ self ha na-enwe peace of mind ha na-enwe ụdị nke mkpụrụ obi ivin ụra na atụ ha dịute ihe aji aka ha nwetere metere onwe ha na-atụgharị ha maazị krentin ọ ga-adịrị gị na mma ekelere m onye niile n'ụtụtụ a dị na-eme ekele oze fọn ahụrụ m ụdị n'anya ahụrụ m gị n'anya maazị
1: krentin ndewo nwaanyị ọma ya gaziere gị nụla nwunye m nụ nka ugbu a eziokwu eziokwu ya chọwa ihe ọ ga-eji gwa m mana hapụwa nwaanyị ọma nke wee hụnanya nke Jizọs. Ọ dị mma cheta na Facebook anyị nọkwa n'ọrụ. Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba maka idetara anyị ozi na Facebook anyị n'isonyere na Ive Analụ n'oge ya bụ ịmaka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa. Maka na si onye kọọ mkpa ya emegini evunyenu ya meeting.

Ogoja Rose Rula na Rose 101.9 aba. Imeka onochi wagi. Boga anyị na-eji eleba anya n'akwụkwọ akụkọ ndị nke dị iche iche bụ nke bipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ụbọchị nke taa bụ Saturday. Cheta na ọ bụ ya bụ oge ọjarozu nke ikpeazụ ya na ya bụ izu ụka anyị nọ n'ime ya nke na-agwụ nụ taa. Onye na n'olu ya bụ onye nọ n'isi ihe omume a na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya. Olu mụ na-ekele gị n'ebe ọ dị ukwuu, na-asị gị gbalitekwuo ram redio gị ahụ elu ugbu a. Ka ọ ga-abụ ị na-egere agbataobi gị a na-egere n'ihi na iji redio ajọ njọ adịghị mma mọlị mọlị. N'ebugo oge aga m amalite iwerewa ozi ndị nke mụrụ n'akwụkwọ akụkọ ma Punch-o, This Day o, The Nation-o, Daily Post-o, nakwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ bụ ndị nke rutechere m aka. Ka anyị nwee ike gawa n'ihu ugbu a n'akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka bụ akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ana m ahụ ozi a n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ugbu a. A na-akọwa na ndị otu ọlụ ọgbalaga na-ekwu na a ga-enye ha ngwa ọgụ nakwa ego ma ọ bụrụ na a chọrọ ka a tọhapụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ a tọrọla na steeti Ọyọ. Ndị otu ụlọ ọgbalaga na-asị ugbu a na a ga-atinye ha ngwa ọgụ, nyekwa ha ego ma ọ bụrụ na a chọọ ka a tọhapụ ụmụ akwụkwọ ahụ a tọrọla atọrọ ya na ndị nkuzi na steeti Ọyọ. N'ihe ha chọrọ bụ ego ya na ngwa ọgụ ugbu a. Ọ dịkwa egwu anyị na-ahụ ugbu a na Abuja na ndị uwe ojii anwụchiela ndị otu ụlọ ọgbalaga, bụkwanụ ndị a sịrị na ha ji ngwa ọgụ na-eme ihe onyonyo na ozi ọkụ anwụchiela ha ugbu a. A sị na anwụchiela ha o. Ka a na-eme, Peter Mba, aka na-achị steeti Enugu, enyela ndị otaku bọọlụ Rangers, onyela ha ala, nakwa ego $100,000 n'ọma 50 bụ ego o nyere ha n'ihi ịgba mbọ ha gbara dịka o ji ya kwụghachi ụgwọ, sị ha, unu emeela o. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, onyeisiala Bola Tinubu ya na nwunye ya, ihe juru ha n'isi bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ha achọdịghị ịma ihe na-eme n'obodo Naịjirịa, ndọrọndọrọ ọchịchị juru ha n'isi ugbu a. Atiku Abubakar bụ ya na-ekwupụta nke a o. A na-akọwa na ndị mba Kongo emeela ka o doo anya na mmadụ 71 enwetala ọrịa Ebola naanị na awa 24 nsogbu ụwa. Otu onye ụkọchukwu o ahapụla ụlọ rie mbọmbọ ọsọ dịka ndị otu ọlụ ọgbalaga bịara tọrọ nwa ya o. Nwa amadi ugbu a bụ onye ụkọchukwu na steeti Ondo. A tọrọla nwa ya nwoke. Onye ụkọchukwu ahapụ ụlọ ripụ mbọmbọ ọsọ na steeti Ondo.

Onye ụkọchukwu nke ụlọ ụka RCCG enweghị mgbe ọbụla o mere njem jegharị iwe megide Goodluck Jonathan mgbe ahụ Goodluck nọrọ n'oche ọchịchị. Mba wo ndị niile na-ekwu nke ahụ asị ịhụrụ Adeboye aka ya dị ụcha. Onye bụkwala nwa amadi ahụ ebuvo si na o mere njem jegharị iwe megide Goodluck Ebele Jonathan. Mba nke a ka ndị ụlọ ụka ahụ bụ ndị nke RCCG na-ekwesị olu ike o na-asị unu geenụ ntị maka ndị na-ebo ya bụ ụkọchukwu ebubo. O nweghị eziokwu ọbụla dị n'okwu ahụ bụ nke a na-eburịta nwa amadi ebubo na o mere njem jegharị iwe megide Goodluck Jonathan n'ihe dị otu ahụ adịghị n'akwụkwọ New Telegraph ka m na-ahụ ozi a. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi bụ nke na-eme ka o doo anya ugbu a tụrụla otu nwatakịrị gbara naanị afọ 9 bụkwanụ onye a kpọrọ Victor Olesibinkan. A tụrụla ya ugbu a site n'aka ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọlụọ gbalaga na Igbosi dị na steeti Ondo. Nke ahụ bụ ihe mwakpo merenụ n'ime abalị, bụkwanụ ebe a nọrọ lekwa ụlọ abụọ laa n'iyi. Ọtụtụ ndị obodo ahapụla ụlọ ha na ihe ndị ọzọ ripụ mbọmbọ si ugbu a, gụnyekwaralanụ nna nke nwata nwoke nwatakịrị atọrọla atọrọ. Papa ya bụ ụkọchukwu ahapụla ụlọ ugbu a rie mbọmbọ sọ. Ihe a mere na ụbọchị Fraịde bụ ebe ndị a malitere na-agba egbe aghara aghara. Ọtụtụ ndị a na-atamuzi ntamu. E burukwala na nwatakịrị nwata gawa ebe a na-amaghị ebe ọ bụ ugbu a, ya bụ na o nwere ebe ọ gara, e nwere ebe ebu ya gaa, onwe obodo onye manụ. Ụkọchukwu William Kumuyi na-eme emume ncheta ọmụmụ ya taa dịka ọ gbarala afọ 85. Ọ gbaala afọ 85 bụkwanụ William Kumuyi. Ọ gbaala afọ 85 dịka ọ na-eme ihe omume ncheta ọmụmụ ya taa. Otu onye ụkọchukwu bụ ya na-eme nke a. A na-eme ka mara na Ahmed Galadima ugbu a enwetala mmeri iji aha pati APC zọọkwa ọchịchị aka gachi steeti Adamawa. Ahmed Galadima enwetala mmeri iji aha pati APC zọọkwa ọchịchị aka gachi steeti Adamawa. Ndị mba Congo edepụtala ozi na-akọwanụ na mmadụ 71 enwetala ọrịa Ebola ọhụrụ naanị n'otu ụbọchị bụ n'awa 24. Ọ dị egwu maka ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa. Onye isi ala Tinubu ya na nwunye ya, eziokwu ihe juru ha isi wụ ndọrọndọrọ ọchịchị juru ha isi. N'ihi ihe ahụ juru ha isi bụ ndọrọndọrọ ọchịchị, ha achọdịghị ịma ihe na-eme n'obodo Naịjirịa. Ihe ha ma bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Atiku Abubakar na-ekwu nke a, ọ sị na ọ bụ ihe ya na-ekwu maka ihe na-eme n'obodo Naịjirịa. Ọ dịkwa egwu ka m na-aga n'ihu ka m na-ahụ ozi na Peter Mbaka na-achị steeti Enugu ewerela ala nakwa ego nye ndị otakụ bọọlụ ya bụ ndị Enugu Rangers. O nyere ha ala, nyekwa ha ego ruru 100,000 naira na ọma 50. Ọ dị egwu ịzụta anụ na Iran ugbu a, ọ dịzikwa ka ihe a na-arọ na nrọ. Ya bụ tupu gị ịzụta anụ a ga-ata ata, ọ dịkwa ka ihe ga-abụ ụzọ chewa. Dịka na-enwela ogugo ihe ire elu ọjị n'agha ndị nke a na-alụso ndị Iran ugbu a, ya bụ agha nke abụọ nsogbu wa ha kwaka ukwu nkwu. Na steeti Kebbi ka a na-eme ka anyị mara na onye bụrụ onye isi oche pati APC na steeti Kebbi, ọ sị na Naịjirịa dịrị mma n'okpuru ọchịchị Tinubu. Tupu abịazie nwewa ọnọdụ ịtọ mmadụ site n'ebe ahụ ya na-arịgozi dị jikwa anya gị biri. Ndị otu ụlọ ọgbalaga ugbu a na-ekwu na a ga-enye ha ngwa ọgụ ya na ego ma ọ bụrụ na achọ ka atọhapụ ụmụntakịrị a nakwa ụmụ akwụkwọ atọrọla na steeti Ọyọ maka ịgbara ha ugbu a, ya bụ ego mgbara isi ihe ha chọrọ wee ego, chọkwa ka enwe ike nyekwa ha ngwa ọgụ. Maka ndị atọrọla na steeti Ọyọ bụ ụmụ akwụkwọ. Nke a ka ya bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga na-ekwupụtakwa ugbu a. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ na nwunye onye isi ala bụ Olurimi Tinubu ewerela ụgbọala nye ndị woman leader, ndị inyom nke pati APC na steeti Abia.
gụnyere steeti Anambra, Bauchi, Osun na Oyo. Ya bụ na ndị ndu ndị a bụkwanụ ụmụ nwanyị na-edu ndị nke APC, a sị na ha enwetala ụgbọala ugbu a bụ nke nwunye onye isi ala Remi Tinubu kere ha. A na-akọwa na otu ọrụ nchekwa NSCDC akụkasịala ebe a na-anwụchi ndị mmadụ edosa ha na steeti Lagos, ma napụtakwa mmadụ 24 ugbu a. Ha napụtala mmadụ 24 bụ ndị nke a nwụchiri dosa n'otu ọnụ ụlọ, ebe ha nwụchikwara mmadụ 4 bụ ndị aka ha dị n'ịkpa arụ ịtọrọ ndị mmadụ were ha tinye n'otu ọgba. A nwụchiela ha ugbu a. Nke ahụ bụ na steeti Lagos ka nke a na-eme. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ nke a n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph kwa, ọ bụ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ? A na-eme ka mara na pati Accord na-eme njem ngagharị ha na steeti Lagos, dịka ha na-ahọrọ Gbenga Hashim ka onye ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala n'aha pati Accord ahụ. Otu n'otu aka ahụ, aka na chi steeti Oyo bụ Seyi Makinde emeela njem ugbu a gaa hụ Adelabu, bụ onye bụrụ minista n'oge gara aga, maka nwanne ya nwanyị atọrọla atọrọ ya na ụmụ ejima ya. Ọ gara gaa hụ Adelabu si ya, "Ewu Adelabu, anụrụ m ihe mere ego dede." Ọ sị na, "Adelabu, anụrụ m ihe mere nụ na nwanne gị nwaanyị atọrọla ya atọrọkwa m ụmụ ya. A sị m ka m bịa sị n'oge ka ịkọrọ n'obi, mana a ga-ahụkwa otu a ga-eji tọhapụ ya." Otu a ka o jiri gachi ije ya, mee gịnị? Lọtaghachi. O nweghị mgbe Adeboye mere njem jegharị iwe megide Goodluck Jonathan na gọọmenti ya mgbe ahụ ọ nọrọ n'ọchịchị. Mba o, nke a ka ndị ụlọụka RCCG na-ekwupụta dịka a hụrụ otu ihe onyonyo eserese bụ nke na-efe efesagharị nụ, a na-enyo ihe a na-enyo, a sị na ihe a wụdị onye ụkọchukwu nke ndị redim. Mana ndị nke redim apụtala sị mba o, ọ bụdịghị ụkọchukwu anyị o, o nwedịghị mgbe o mere udoka ihe dị otu a megide Goodluck Jonathan n'oge ọ nọrọ n'ọchịchị. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Otu onye ụkọchukwu ahapụla ụlọ rie mbọmbọ ọsọ dịka ndị otu ọlụọgbalaga wakporo ụlọ ya. N'otu aka ahụ, tọrọ nwa ya nwoke gbara naanị afọ 9 na steeti Ondo. Nke a ka anyị na-ahụ ugbu a o. Maka ya bụ ikpe nke ụlọikpe mkpegharị kpere, pati PDP na ndị ndu ha agbarụọla ihu otu ụlọikpe jiri kpee ikpe, sị na onye ha chọrọ ka a mata dịka onye ndu pati PDP na ọ bụ Abdulrahman, ndị nke ọ na-edu dịka pati PDP bịara kewakwa abụọ na ha ma ndị ọ chọrọ ịpanye ya dịka ha na-ekewa. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. N'eziokwu eziokwu, e sitere m na frying pan bazie na fire, bazie n'ọkụ mmụọ. E sitere m na ite eji eye ihe, site na ya banyezie n'ọkụ ala mmụọ o, amakwanụghị m ama. Otu onye na-azọ ọkwa ịbụ omeiwu, bụkwanụ onye hapụrụ pati APC gbaba NDC, ọ kọwala si heo mbe ka anya, sịkwa na ya makwara na ya gara anọ na APC o, n'ihe ya na-ahụ na NDC ugbu a na ya amadịghị otu ya ga-eji kọọ ya. Na ya sitere na frying pan banyezie na ọkụ ala mmụọ, ọ sitere na ite eji eye ihe banyezie na ọkụ ala mmụọ. Ọ dị egwu. A na-eme ka mara na aka na chi steeti Oyo bụ Makinde enyela iwu sị ka ndị ọkada ghara ị na-agba n'ime abalị. O kwuru ya hoo haa, ọ sị na ọ bụrụ na ịbụ onye ọgba tumtum, ịbụ onye ọkada, na ọ chọghị ka a hụ gị n'ụzọ na mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere 10 nke anyasị,
na kwa mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere ise nke ụtụtụ 10:30 p.m. na 5:30 a.m. ya bụ ịgbara jụcha oge ndị a ruge laba na nke gị gaga zuru ike ka mara ndị na-eme ihe a n'ihi na asị na ndị a bụ ndị otu ọla ọgbalaga na-eji ọgba tuntum na-abịa ohi nakwa abịa ịtọrọ ndị mmadụ ihe a na-emekarị kwa ụbọchị kwa ụbọchị kwa ụbọchị kwa ụbọchị ọ na-emekarịkwanụ n'abalị nakwa isi ụtụtụ ya sị ha mba mba mba ịbụrụ onye ọkada ịgbajuru ucha ruo n'oge dị otu a n'oge dị otu a lawa anyị achọghị ka ị na-agba n'ụzọ ruokwa n'anya sị ha mba mba ihe dị otu a adịghị mma o ya o akụkọ anya mmiri o chineke ekwela ihe ọjọọ na ndị boko haram eleela ndị ọrụ agha ndị soja asatọ gbufu ha isi ewu ọ dịkwa egwu o a na-akọwa na ndị boko haram wakpụrụ ebe ndị agha na-anọ na steeti Borno n'abalị ise nke ọnwa juun n'elekere atọ nke isi isi ụtụtụ wakpụ ndị agha gbufu ndị agha mmadụ asatọ isi heyi ọ dị egwu o Peter Obi gara nnọkọ nke ndị European Union na ọgbakọ nke ndị omeiwu ha dịka o wepụtara akwụkwọ gbasara ozi ga-enye aka ka Naịjirịa gaa n'ihu nke a ka anyị na-ahụ ugbu a na-akọwa maka egwuregwu n'etiti Naịjirịa nakwa Portugal na Iwe Obi gụnyere Chukwueze esonyerela ugbu a na Lisbon maka ọnọdụ enweghị nchekwa o unu gaga zụrụ ngwa ọgụ unu ji echere onwe unu o nke a ka otu onye eze ya bụ emia nke Angugu na-agwa ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ma ha ga-azụrụ ngwa ọgụ eji echere onwe anyị maka ọnọdụ enweghị nchekwa n'ahụ n'obodo Naịjirịa ndị igbo enyela ọtụtụ ihe iji hụ na steeti Lagos nọziri nke ọma n'okwu akụnụba agaghị akpọwa ọdịmma steeti Lagos taa a ghara ịkpọta aha ndị igbo na-agbalị na steeti Lagos akpọwa aha ndị mere ka steeti Lagos mepee akpọga aha ndị igbo akpọwabeghị ya nke a ka otu onye ọgụ egwu bụ Iblis na-ekwupụta nke ugbu a na-akọwa na gọọmenti steeti Anambra akpọpụla ụkọchukwu asatọ n'ụlọ ikpe maka na ha na-eme ihe ịrịba ama adịgboroja onye atọni jeneral na steeti Anambra bụkwa n'otochukwu Nweke San kpọpụrụ mmadụ asatọ bụkwanụ ndị ụkọchukwu n'ụlọ ikpe maka na ndị a bụ ndị sị anyị bụ ndị amụma anyị na-eme ihe ịrịba ama otu abụghị n'ezi ya bụrụ ihe ịrịba ama adịgboroja atụbakwalanụ ha n'otu aka ahụ n'ụlọ mkpọrọ ebe ahụ ka ha na-esite na-abịazi maka okwu ikpe ịkọtala dịka onye ọkaikpe lebakwuru ikpe ahụ anya ụnyaahụ nọrọ yigharịzie ya si na ikpe ha ga-adịwazi n'abalị 15 nke ọnwa juun bụ n'ọnwa anyị nọ n'ime ya ka a bịa nụrụkwuo ihe ka ha bịa kwuo otu ha si na-eme ihe ịrịba ama ha na-eme otu na-abụghị n'ezi dịka akpọpụtara aha ndị ụkọchukwu ndị a n'ebe a mana ka anyị hafụwa ha mmadụ asatọ na edesiri aha ha nakwa aha ụlọ ụka ndị nke ha na na-eme ihe ịrịba ama ma ndị Messiah Adoration Ministry na ụmụnne ya kanyị hafụwa na maka na sawa mkpụrụ agadi nwaanyị agadi ịsata ya gbagbanwela elu ọ dị egwu a na m ahụ ozi o na ya bụ akwụkwọ akụkọ ya bụrụ na onye isi ala Bola Tinubu agaghị anapụta ụmụ akwụkwọ atọrọla atọrọ ya gba na-arụkwa gị m ee nono nke a ka Sowore na-ekwupụta ugbu a Sowore kwuru ya hoo ha si na ọ bụrụ na onye isi ala elechala anya ọ gaghị anapụta ụmụ akwụkwọ atọrọla atọrọ na steeti Oyo gụnyere ma ndị nke steeti Borno onye isi ala lawanụ o onye isi ala gbaa arụkwa gị m o nke ahụ ka anyị chọrọ nke a ka Omoyole Sowore na-agwa onye isi ala ugbu a ọkwa unu si na anyị bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga mana anyị bịa na TikTok nye unu egwu na anara ndị oziọma na-ekwusara anyị oziọma si chegharịanụ unu hafụ n'ihe unu na-akọ nke a ka ndị otu ọlụ ọgbalaga na-akọwa o ndị otu ọlụ ọgbalaga na-akọwa na ha bịara na TikTok ka ekwe ego na ha mefuru ihe ruchara otu narị ndị naira 100 milimili iji kere ndị mmadụ mee saraka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa kwa na-ebe akwa asị ndị otu ọlụ ọgbalaga anakwa anara
ọtụtụ n'ime ha na-ezite akara ọba ego ha were tinyere m ha anaracha. Mana unu na-asị anyị unu hapụ n'otu ụlọ ọbara, mana onye nye unu ego na anara nke ka ndị otu ụlọ ọbara ga na-ekwu ugbu a dịka ha kere ego na TikTok. Chineke kpụlụ ihe ọjọọ. O ya o mmadụ asatọ ugbu a bụ ụmụ nwoke ka akọwara na anwụchiela ha. Ụmụ nwoke asatọ lere nwatakịrị gbara afọ 16 kwaso ya iko n'ike, n'otu aka ahụ tụwakwa ya ime na steeti Anambra. Nwatakịrị gbara afọ 16 ya bụ na ụmụ nwoke asatọ kpara nkata lee ya bụ nwatakịrị kwaso ya iko n'ike. Ya mere na ọchịchị kansụl njikọ ọka nke dị na steeti Anambra, dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ihe ruru ụmụ nwaanyị bụkwanụ Esther Onyekesi na-ekwupụta nke ahụ ugbu a, dịka ọ na-akpọpụta gị aha nwatakịrị nwaanyị a akwasoro iko n'ike, daa na-ahapụwa akpọlịnụ.

akọwala na otu onye ọkwọ ụgbọala bọs bụkwanụ onye na-ebu ndị na-eme njem ka e gburu ugbu a. Akọwala na otu onye ọkwọ ụgbọala bọs bụkwanụ onye na-ebu ndị na-eme njem ka e gburu ugbu a, lie ya na ili a na-egbubeghị.

awakpola otu obodo Igbo si na steeti Ondo merụọ ọtụtụ mmadụ ahụ, tọrọ nwa ụkọchukwu nwa ya nwoke gbara afọ 9 ebe onye ụkọchukwu na-ahapụla ụlọ ripụ mbọmbọ ọsọ ugbu a. Maka Kenneth Okonkwo, ihe ọ chọrọ bụ ego, mana Peter Obi ekwenụ ga-enye ya ego. Ịbụ onye ori. Ọ dịkwa egwu. Ya bụ onye na-ekwu nka ugbu a bụ odede anyị Ume na-agwa Okonkwo. Okonkwo a na-azaghachi ya. Ya bụ na deede anyị Ume sịrị na Kenneth Okonkwo chọrọ ka enye ya ego, mana Peter Obi ekwenụghị. Ume kwuru nke a. N'iji zaghachikwanụ Ume, Kenneth Okonkwo asị Ume na ọ bụzi onye ohi. Ọ na-ekwu Victor Ume na ọ bụ onye ohi. Ọ sị ya na ọ bụ onye ohi. Cheta na Kenneth Okonkwo bụ otu onye na-eme ejije n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ndị pati NDC emeela ka o doo anya maka nnọkọ ime ụlọ, maka ntuliaka elu ime ụlọ ha mere. Họpụtara ndị ga-eji aha pati ahụ zọọ ọkwa. Dịka ha sịrị mba na onwego onye ọbụla ha magidere, maka ụfọdụ nọ na-akọwa n'ugbu a na ha magidere ọtụtụ ndị si hapụnụ onye a zọwa. Ihe dị otu ahụ adịghị. Molly. Ndị Fulani mmadụ abụọ ka nwụchiri na steeti Oyo maka na ahụrụ ebe ha gara zuru egbe. Dịka ha bụ okwute ukwu ego ha ji azụrụ egbe, anwụchiela ha. Ha ji azụ ngwa ọgụ ha ji eme ihe, nakwa ego ndị nke afọtara ha n'aka na steeti ahụ ugbu a. Onye bụbụrụ onye ndu ndị ntorobịa n'aha pati APC ugbu a enwetala akwụkwọ o ji azụ ọkwa gọvanọ na steeti Ondo n'aha pati NDC. Ya bụ na ọ hapụla APC gbaba NDC were akwụkwọ o ji azụ ọkwa ịbụ aka gachi steeti na Gombe. Ọ dị egwu. Onye nkwado nyere Atiku Abubakar bụkwanụ Paul Ibe ekwuola sị, ndị be anyị, unu lekwekwenụ Sunday Igbo hoo, nyochanụ nwoke a maka ihe ahụ o kwuru n'ihi ndị tọrọla ndị mmadụ na steeti Oyo. Cheta na Sunday Igbo hoo nọ na-ekwusi na oge na-adịghị anya na ya ga-akpọ aha ndị aka ha dị n'ịtọrọ ndị mmadụ a tọrọla na steeti Oyo, gụnyekwara ndị na-eji ego na-akwado ha. Mana ọtụtụ ndị anụla okwu a Sunday Igbo hoo kwuru sị, mba, ihe ekwesịghị ịga otu ahụ. Biko ekwesịrị ilebara okwu ahụ anya. Paul Ibe ya na onye ọ na-akwado Batiku akpọla oku sị, mba, ndị DSS, nyochanụ Sunday Igbo hoo maka ihe ahụ ọ na-ekwu. Eziokwu dị n'ime ya. Unu nyochanụ ya maka ihe ahụ ọ na-ekwu. Anyị adịla na njikere ugbu a ịgbape ọrụ ruchara 30 bụ ndị nke anyị rụrụ na Abuja. Nwike na-ekwu. Nwike bụ minista na-elekọta Abuja emeela ka o doo anya sị na ha adịla na njikere ile ọrụ dị iche iche ha rụrụ na Abuja ugbu a gbapee ya, bụkwanụ nke ruchara atụmatụ ọrụ 30. Ọ fọrọ obere ihe ka emezuo akwụkwọ iwu maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti. Onye na-ekwu nke a bụ Bayo Onanuga. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. Ụlọ ọrụ INEC emeela ka o doo anya na-asị na ọ bụrụ na ịbụ pati maọbụ AA maọbụ PP maọbụ RO nke ọbụla ịbụ abụ, ya bụrụ na unu emeghị ntuliaka elu ime ụlọ abalị 30 nke ọnwa Mee agasịa, unu chefuo ya. Ya bụ ndị niile bụ ndị pati dị iche iche na-emeghị ntuliaka elu n'abalị 30 nke ọnwa gara aga, pati ụlọ ọrụ INEC bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu si ma unu chefuo ya, na ihe ahụ unu mere abụghị ya. N'ihe ahụ unu mere ebe ehi abụghị ya. Unu chefuo ya. Nke bụ chefuo ya. Akwụ unu si na anyị na-akpa agwa ọjọọ, mana enyi unu ego unu anara. Anyị mefuru ihe ruru opekampe 100 naira iji kere ndị mmadụ na TikTok. Nke a ka ndị otu ọlụ ọgbalaga na-ekwu ugbu a.

n'ọtụtụ ụmụ Naịjirịa natara ego saraka bụ nke ha mere ndị mere giveaway. Chineke nyere ụmụ gị aka. Nwunye onye isi ala Tinubu eleela ndị ndu pati APC bụ ndị ndu ụmụ nwanyị na steeti Abia nakwa Anambra, Bauchi, Osun nakwa steeti Oyo kere ha ụgbọala n'otu n'otu. Enyela ha ụgbọala ugbu a. Lekwekwe ma ndị nke unu ketere eketa ga-eji ọkwa ese mara ma nwere onye ji nke go. Maka na ihe pati a eziokwu eziokwu ihe wee gbu nchakasị anya. Aka na-achị steeti Oyo bụ Makinde amachibidola ọkada ị na-agba na anyasị, ya bụ o jiri ọkara gafee elekere iri nke abalị bawa gajie, ya na-eji ọkara gafee elekere ise nke ụtụtụ apụtakwala ezi ma eburu onye ọkada. Ndị Boko Haram egbupụla ndị ọrụ agha mmadụ asatọ isi na steeti Borno. Ewo ja Jehova. Ya bụrụ na Tinubu agaghị anapụtali ụmụ Naịjirịa karịchasịa ndị ahụ atọrọla bụ ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo, biko onye isi ala gbaa na-arụkwa gị mo. Nakwa ndị atọrọla na steeti Oyo, Sowore na-ekwu ugbu a, onye isi ala gbaa arụkwa gị ozugbo ozugbo na-enwedịghị ihe ọbụla ọ ga-akọ. Dịka akụkọ Mike Ejeagha so ya n'azụ na-abịa. Mgbakọ anyị banyezie n'akwụkwọ akụkọ Punch mara ihe Punch na-edere anyị na mgbe ụtụtụ a. Maka ndị atọrọla atọrọ na steeti Oyo, akọwala ugbu a na ndị ụlọ ụka Muslim, ya bụ ndị ụlọ ụka Alakụba, ajụla okwu anọ na-ati aka ya na ozi sitere n'aka ndị otu n'eyi ndị egwu. Ha si ka ha na-akpọ oku gbasara iwu nke Sharia. Ihe ha na-ekwu gbasara iwu Sharia bụnụ nke ndị ụka Alakụba wa na-ekwu okwu maka ya na steeti Oyo, dịka otu obodo nke ndị ụka Alakụba na Oyo na-akatọ iwu ahụ si na ọ bụ iwu metụtara Sharia hawa. Ọ dị mma ka m na-aga n'ihu na ya bụ akwụkwọ akụkọ ka m na-ahụ ozi a. Ị hụrụ onye isi ala Bola Tinubu lechara anya onweghị ihe ọ ga-eme? Ya agaga were ndị ọrụ nche ime ọhịa mmadụ 1,000 n'ọrụ sị na ha ga na-eche ọhịa nche. Nke a gosipụtara na onye isi ala amadịghị ihe ọ na-eme. Eziokwu eziokwu, Peter Obi na-ekwu nke a. Peter Obi sị na onye isi ala gara ga wee ndị ọrụ nche ime ọhịa ga na-eche steeti Oyo nche mmadụ 1,000 n'ọnụọgụgụ. Na nke a gosipụtara na ọchịchị onye isi ala erijughị afọ. Peter Obi kwuere nke ndị otu ọlụ ọgbalaga alaala ọtụtụ ụlọ n'iyi ma tọkwara nwa ụkọchukwu gbara afọ 9 na steeti Ondo. O nweghị mgbe Godswill Akpabio kwere nkwa inye unu akwụkwọ eji azụ ọkwa nke pati APC. Nke a ka a na-agwa ọtụtụ ndị omeiwu bụ ndị dara ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ. Nke a ka onye nkwado nyere Godswill Akpabio na-agwa ha ugbu a maka ndị ji Godswill Akpabio zaa ahụ. Na o nwebeghị mgbe Godswill Akpabio kwere Uduka nkwa ịsị na a ga-enyeghachi ha akwụkwọ ndị dara ntuliaka elu. Mba, o nweghị mgbe Godswill Akpabio kwuru ihe dị otu a. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ atọ ugbu a, bụ ndị aka ha dị n'ịtọrọ otu onye isi oche nke ndị kansil na Ekiti. A sị na otu onye anwụọla ebe otu onye nwetara ihe mmerụ ahụ dịka otu ụlọ dara na steeti Lagos. Dịka ụlọ dara na steeti Lagos ugbu a, ebe akọwakwara na ụgbọala trọkụ nwekwara ihe mberede n'otu aka ahụ.

maka ndị otu ọlụ ọgbalaga, usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo Naịjirịa bụ ya mere a na-eji ahụta okwu ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa, ya na ụdazi ngwọrọ. Ọ na-emekwa ka ndị steeti ọsụ na-adazi mba otu esi na-enwe ọnọdụ ịtọ ndị mmadụ na obodo a. Nke a ka aka na-achị steeti ahụ na-ekwu ugbu a, bụ Adeleke.

Onye ka anyị nabatara ugbu a? Halo, nke a hafụọla. Biko, ọkpụkpọ oku gị, ọ bụghị mụ a, ọ bụ ikuku bịara chapụ ya. N'ihi oge, anyị ga-eji nwayọ bịa jikọwa ya ọnụ n'ebe a. Na ya bụ oge ọjara ozu nke ụtụtụ taa. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Cheta na ntunye ị mere enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasaa ụlọ ọrụ Rose 101.9 na abata, maọbụ echiche obi gị nakwa ihe ichere Naijiria ga-ejide mma. Imela maka nghọta gị n'ozuzu oke. Biko, onye iwe ji ya jụrụ. Anyị ma nke ọma na ọ na-afụ ụfụ n'obi. Ekpere anyị bụ na Chineke ga-aga n'iru na-ekpuchite ndị ya. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ndewo. Uchiwe, Nigeria.

0: kedu nwatakịrị nọ ebe ahụ? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ọ dị mma, bụ onye? Awuchi Amaka. Onye, aha gị?
1: Makachi Precious.
0: Ọ dị mma, Precious. Ọ dị mma, ndewo, Precious. Ngwa gaa n'ihu, n'ihi na ikuku kụchapụrụ gị.
1: Precious.
0: Gaa n'ihu, gịnị ka ichere bụ nkwanye ùgwù?
1: Na ndị tọrọ gị.
0: Na ndị tọrọ gị, ya bụ ndị kwesịrị inye nkwanye ùgwù. Ọ dị mma. Ị gbalịala, ị nụla Precious, ya gaziere gị, nụ ka anyị kụọrọ gị aka. Ndewo. Biko, mama na papa munu nyere nụ Precious aka ka o nwee ike na asụtụkwara n'anyị Igbo nwantị. Maka na bekee ejula Precious ọrụ. Munu na-afụtata ya ụfọdụ, hafụrụ ya ụfọdụ.

kemere ya ewogbu mmadụ, mee ka ya na Chineke nọdụ n'iro mgbe ebighị ebi. Mmehie gị mere ụfọdụ ndị mmụọ ozi jiri ghọọ mmụọ mmiri na mmụọ ọjọọ dị iche iche, ebe Chineke kere ha ka ha bụrụ ndị mmụọ ọma na-ejere ya ozi n'eluigwe na n'elu ụwa. Gị mere ụmụ Izrel ghọọ ụmụ eze oru na chi, ndị isi nọ n'ọdụdụ, ndị Jehova bụ nna ha ma Lucifer bụrụ chi ha. O wee naanị ohe kpapụ ruo taa.

mmeye gị mere ka mmadụ rụọ ọrụ nye ụwa ebe Chineke mere ụwa ka ọ bụrụ ọrụ nye mmadụ. Ụwa wee wagharịwazie n'ime mmadụ kama mmadụ ịwagharịwa n'ime ụwa. Mmeye gị mere ka Sodom na Gomora rụọ agbụrụ gwụrụ agwụ n'ihi ori akwamiko igbu mmadụ na nrụ ala dị iche iche. Ị wee dupụta nwunye Lọt n'ụzọ mee ya nnu egwu na-egweghị onye ọbụla kpatụ ya aka wee mee ya nnu na-adịghị mma iji esi nri. Ị wee kpọla ya ala mmụọ.

kọ ọganiru n'ihi akpịrị ego. Mmadụ mechere onwe ya ụzọ esi arịgo n'otu ọchịchị n'ihi adịghị n'otu n'okwu anya. Mmehie gịnị were dị papa nchịkọ ya nwaanyị n'ọchịchịrị wee pụta n'ihe megbuo ya n'ebe ya na nwunye ya gara ịsa arụ? Ọ bụkwa gị mere nwoke m ahụ were pant enyi ya nwaanyị tinye na patraụza ya, mesịa were ya na-ehicha iru n'iru ọra mmadụ mgbe ọ na-amaghị na ihe ahụ abụghị ha nkacha ikwu ya n'ihi ụtọ mmehie.

0: ga tiya lala
1: ah
0: enu nu ba da gba emiri iti ya lala ge da gba emiri
1: ngba nu ah nko pa nko ya la ja la bu ja ma ga isi nga ga bu ja ga ba wa emiri
0: lele
1: won na mi ri nyam ba ro ri ja ko mo nyam ba do ro ka be mo sa ni ka
0: le e ge on ri ya o ba no no ti wo gbi ke ta ni
1: amba o
0: ana ma
1: ai ma nka bi wa la nka no mlu ku
0: ara ara ara ara ndị kwa na ohe ndị orukwu leji na-eji ibu na onye orukwu nụ
1: ọ bụ na ogwe ka anyị nwere ahịa orukwu amachi
0: ndị nwe ndị nwe ndị orukwu leji eji ụka oru eme
1: eji na-eji eme na egburi ihe hibara nna anyị na-eji eme hibara nna
0: gwa naanị gwa anyị anyị nụ
1: anyị na-eji eme agidi si asọmata agidi were ya ma mmiri fry na-eriri ha anyị were ya ma akam
0: a bịa tọgbu
1: akwụọ
0: ya lọkụ oge mma ahụ ahịa ndụ mmiri dị ịbịa ọsị ọnụ adị emeghị mmiri ka mmiri ka mmiri ka m alo owe eziokwu eziokwu sụkwa he ka ọ bụ abụtọnụ enu
2: ime na agidi mara mma ka ọma ka ọma were mmanụ na-ejiji eri na agidi were kpọfee ya
0: fry agidi
2: ọ bụ otu ọnụ ị gara achọ n'ukoro n'ụlọ ọnụ igwere na agidi ejikwa ukoro eme akamụ ukoro mere dịka m kwukwara adịghị n'ụlọ ukoro furu ọhịa.

0: ọtụtụ erimeri dị iche iche.
1: Ee.
0: Maka dara dị iche, anyị na-akpọ ihe ịkpa akpa.
1: Ịkpa akpa.
0: A na-eji ya eme ụtụtụ.
1: Ee.
0: Were mkpa nke a na-akpọ mkparị. Ị na-eji ile akwụkwọ ọdụ tọnwa.
1: Ee.
0: Ee, ha bụ nge elu a, dọbịrị mmiri ma nga gaja tụtụ ihe ọma tụwa nna ya ga-atụgharị ya ịkpa akpọ.
1: Ee.
0: A tụọ ya bịa gwuo ya. Ya ọwa ụtụtụ. Eji ehi ebi.